Aki ta shenma shenma ka kambu she gyori ya odin di chunju chumbu che sem ka peno di yam pecha baak thi technical nye go suwa kan jo kovu da warela lop chok yor di maya wayi na kan me deki odin kovu no yimbur ta chunju chumbu di odin e mono ya ya sem sha su yin e klo te wo de warela odin di kebar chunju chumbu ta chunju chumbu she liu chi ne nga nada je chanju simgi penyon de maa nye go je saru ya Chanju simye penyon de man denga zo je si ka na na nyan da jesu chumbu shi wala si Chanju gu sim nye wache tabu yi na rang shia pendo o dinde nom nye wari la Chanju gu sim ma tabu yi na gyong o dinde nom tabu yi na rang shia kebin pendo o dinde nom nye da jabrar nada je utka na Da nyeba je chanju gu sim nye wache rang yu ga gosu yi na nada je rang siya gu su lo nye na ngar gangbo che tibbo yor di nom bur tibbo je mar shia ya gewa mang shu tong tibbo nyung shu tong osum bur jik shia shia ba nye chapter ni bache sha dikwa sha ba takta gedo ma bena bang je ore la ta sum ba je dikwa sha sa ro shuk je da mar lu bu dung ma do chang ma shong ya pe na chi la ga de ya go su na na da lu chu pe na chu ya chang ma shong ya da ni ta din no ne yi me ne la ga je ya su u dung ma do ya da sim je chang ma shong sa ro shuk je chan ju ge sim yong su su wa ni bur da chan ju sim be dong ba je mar lo ja ro mu che kun de na yir ba she yor de kang bu shi shu sa ro bur chan ju sim be dong ba je mar ra shu Ta chanju simbe domba nambar daba de ranju ga chung saru ta ngar gangbo shen ora yime ore la. Ta uta ta manyam jo, ngan mege jo, nambar daba de rejuk tonda siya gosu lo nye na bagyo denba nye chapter bleach. Bagyo denba nye nga zoo che sika nangdoro nye na chanju gu sim ngan tongan zoo che silo nye na nyomo nye go che yim nye sim nye nga duk sum nye ta duk sum gori yor de ka nangme ore la. Doicha, shetang, timu nye go sum. Ta bir sum sha kade jo go sum, bir sum sha shetju jen nye ngar che Kokurdu manum, bir sumşe niye bu dengu sumye, bayo de manenga udumme, orayla. Da nyomon duk sumşe güven şe çarı şukce, da simce gom yabur, da ngar gom ya ya, dungi gom yuyumbur, dame gom yuyumbur, bunna yabur, kaya ya gusulo nyena, da gom nambar da wada ya deyuk dündaka na si gusulo nyena, şişin gusumye. Şişin yena, sim odu gom odu de yadu yena, çi gom ga disrab yagin, güven yagin, orayla. Sim pisa yanunga yu, ya nenga gom reyu, udindi ya wayna. Utsya, shishin tengu sumye. Ta, tatangar tsaruji, samari ngoto di shusui na, utong to tiya. Ta, tata gachi yong suku nolo nye na, somba tamji gachir de dene ringi nyo nangakun, dedar shenji yun denji gawe dewa chubar cha nye. Somba tamji gachir de, somba nye na laga ya yu shishin nye dum. Somba nye na ozo, somba nye na laga si gos zamba nye na, laga gos zukyu jisha zomba nye dum. Ta, chanju semba nangshir ma dedum shu. Chanju sanpa nangse laga kadindi yago ina nyo modela. Tugun bir torsu gayu ina, topchi sayu ina, ijing meno bina laga kadindi yago ina, laga si yago ina. Kangbo mi shenma, sha pendo rayu, shenma gashiri nyana, mi shenma na sim diu chuyu, sim liu chuyu, ijing dunda yimshu nye. Shenma shinu rayu dunda ga, chanju sanpa nangse laga si ina zomdo nyo, zomba tamche gashiri desu. Deda rinji nyo na kun nyana, mi shenma nangse sim shino ya yu, shenma nangse kipu chu yu, shenge duen trup yu nye wache rubi ya nyo yu nwa nye na inase nyo me de yim shu nye wum. Pena miti sha inase rubi ya kari bhi de yum, chala bhi de yum, kem bhi de yum shende, pena sim nenga kosu dewa chi, pena sim kipu shong yu chi inase rubi ya chu me de yum nye wum. Orela, utka nandu. Dene ringi nyo na kuns, dede shenji yun dengi gawe dewa chobar chas. Shenji yun dengi gawe dewa chobar chas nye na, mi shenma nangshya pendo ya ya, shenma nangshya laro ya bur, utcha yundi ngoto tisha samla thong ya, ichik shenma sim kitu shonju, utrang laga dondaga tujun ya kusum shu, nyeda donda utka nangdomda, janju simba korja imshu. Dala dirgu yong me la paro dunya dewa che, nyebe menga dunga shin paro dunya dunga che, nyeda cikli nimi orilam. Dala dirgu yong me la nyena, mi shenma ka donda ya ya, shenma nang sim ka dewa tunju ka dondaga laga ya suku ina, nga nasha yong tamma nime nyena, Kuyo nye na yong nye dumda. Warela, pena ina sha rup kya te nuwa ina na shusung odo. O rup kya je, ta mi yinji minji gosu ti sha warela. Bisha rup kya munu na, chik man kanga gaya me de wala, topche ma ta wala. Udin da, chik nyebar gosu ti sha jimba tongo ina. Ta jimba tongo si chik, na ta chik rup kya bisu, rup binang se, bisha topche nye jo ware. Lang tibi brem ne mogosu pendo ti ira sume. Ichik shu je bi brem ne mogosu shongo chi sim kitu ti ira shong binang. Ore, semgar inasha, o nambar dakwari, kadin chi, tuji chi, nye yime, ishik se gyewa te ina, gyewa te isa bo, nye gomda. Shinde, da inasha gyong tabo wa, na, inasha na rup gyanu me, da rup gyanu me, na, ore, nyungshu gey me, da inasha gyong tabo me, nye, na, shorgyang te,